0: Green Crusades. What you be? Who say? Pape, who say? Suba, Wabi, Ubua, Iria 123, Kuje, Mamaba, Yaya, Bisubi, Bega, at the Bello, Bobuluguayeda, at the Kotitu, and Bogore, Padaluba, what to Piria, Yerbeshakuli, or Magbara, the Peluba, what to Barra, Daniraye, Akuri, so Jabba Baranayini, Operation Take It by Force, Umabere, that to Joe Monday, July 13, City to Joe Friday, July 17, or 2026. The old manage grant, Ava 10, the new video house at the junction of International Conference Center. Adjacent to Ami headquarters Abuja, Agumeni Rolani Soji Bere Lojojumo, Olori Pe Baba Sidi Obanikin Sofun Ewipe, Ogumase, Ijumaja, Onomala, Apostle Dr. Isemu Mustafa JP Baba Sidi Obalulu Balido Agba, Jesu Miti Re Oma Boka Jombadua, Sidi of Christ Glory Church, Land of Reality, Lunkede.
1: Eh, ma talika e mo lowo gbogbo ale nda lohun ta talika na ba pe nda wa lohun ah olohun ada yin lohun ayo baba atayin ataya atoma ati gbogbo ijile olohun ada yin lohun ayo olohun ada ise ranse yin lohun ayo emi ni mo se message si yin pe 123 June pe ojo ta pari e gangan ni mo de sun la le mo lala ni ba ri pe o ji phone mi ti mo fi nse alati lo ese kese lo sise mi ru kokon mo awon mo mi o fun mi lowo ko se ni kankan to fun mi lowo mo a se message yen sin yin baba e de gbadura fun mi se ri adura bi mo se ri bayi ti mo ri mi message musari se ami ami ami baba ko pe seju mewa baba mo kan gbo pa won ni ala ti kan wole ni tori mo ti n ju pe aburo mi koko aya mi lo ti ma mu lo si fun ape pe ko so lo mi mo ni lati pe omo yen pada pe ko ma wori pe ko je ka pade lohun pe ma tun sanwo moto ti e se ni mo de ri ala ati mo to rowo lo si fun ape mo to gbogbo to n pe ni fun ape mo rowo mo n dide mo n dide ah baba asiri yin a ma bu asiri yin o ma ni tu baba e ma ko wa pe asiri yin o ma sa esu fe satani fe fi mi se se leleya mo to rowo oko lobo mo to dawo ni fun ape gbogbo to n pe fun awon mo wa ni mo lo n da
2: oya na phone te so waju phone we da na siwaju bayi na siwaju gbo mi sa ta ba gba loju orun lowo e ti o je ki wo ori alati mo loruko jesu o ya gba pada
3: amen
2: la so ko mo so fun e mo ma so pe ala la so ala ese la so won mo bi gba kan lowo eyan ni phone da bi gba alati o se ma je pe yen lo ma so loju ala sikiyesi won la won de ri owo gba mo awon mo send owo mo gbogbo e wa di until igba ton fi owo ti account wuli leyin na olon da pada awon na se kini o won bere se gba lati en ti won owo to julo lu pa petele o tun sanwo elomi na won e se waju mo pase loruko oluwa gbogbo e to re ti aye ti jigba o ya gba pada in the name of Jesus
3: amen
2: eyan ma gbegbe se ni loni yi iwo na make sure pe iwo na sanre majemu beni sanre majemu te oni ni ojo karun to ba sanri ti asan lede ko bo lo so ro pe oluwa kini o je ki mi na ma ra lati kini o je ki ma rowo gidi ba mo pase gbogbo aniri mi gbo asatanu mi jade inti aye ti ko lo latoju ala to de affect aye e loruko oluwa o ya gba pada
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: e wo je doke lohun
4: daddy e karo sa o emi lo ti le ri o oruko mi oluwa seun adagbo omo ijori afefe le mi na o daddy a e se o ifa mo ri oyin ko ni gbe o e ni fomo sise o se ni faya sise o se o iṣẹ́ tán náà ti parí ló mo máa wá sọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù èmi náà lẹ́rìí o dáde èèyàn fún mi ló wọn ò fún mi 100,000 rí èèyàn ló fún mi $100 nínú oṣù June lẹ́yìn tí mo sọ rẹ má jẹ́ mú mi oṣù June yẹn ó pé mi mo rẹ́ àánú gba ìrànlọ́wọ́ kan dìde fún mi lọ́tún àti lọ́sì mo rí èmi tó yẹ pé tó bá ń pín nǹkan ní fún gbogbo ká tó wà láàrin ẹgbẹ̀rún ènìyàn kan máa pín nǹkan fún wọn báyìí kò ní kọ́ mi ó lè jẹ́ nígbà tó bá dórí mi ló máa tọ́ tó bá máa jàjà kọ̀ mí báyìí kò níjọ tàwọn tó kù mo tiẹ̀ sí kọ́kọ́ gba ká wípé
5: ori ni lucky ni bi a lucky temi ni so to ba tin se won ko be emi lo ni sopo ki kin da mo ara mi sugbon lati gba si mo tin gbo iroru ro ti mo so re ti mo de so ore ma je mu mi ti mo de ma ti mo tin so mo ti ri yato ninu aye mi mi lo ti ra nu gba o gbogbo osuju to koja ye bi 20,000 ko fun mi 20,000 40,000 to de se pe yo fun mi ni $100 and of me to give me account o fun mi ni 10 o fun mi ni 10,000 ah mo dupe omo ijori afese ni mi o de si na fani lati wa si ijo kokan any branch sugbon mo dupe te ba ni ka gbo mi mo ngbe mo fi gbagbo se gbogbo nkan te ba ni ka se te ba ni ka gbo ro emi na ma ro mo ma gbadura si mo ma anoint ara mi sugbon mo dupe pe iyato tin ba aye mi mo de si ni gbagbo olorun si ma se itoju be lo ninu aye mi loruko jesu ese mo dupe o
2: so pe oluwa
3: oluwa
2: je ki owo mi o ro mo owo gidi
3: je ki owo mi o ro owo gidi
2: je ki mi na gbo owo gidi
3: je ki mi na gbo owo gidi
2: phone eda so pe account mi je ki le ko sisile
3: je ki le ko sisile
2: ke mi na gbo owo gidi
3: je ki mi na gbo owo gidi
2: in the name of Jesus
3: amen
2: gbogbo nkan lo ni ma je munu nijo to oluwa so fun mi pe ma bere ore ma je mu lọwọ àwọn èèyàn yóò sì ṣe àwọn tó bá ń san wọn ò ní ṣaláìrí mi inú ẹ̀sùná wọn májẹ̀mú ni ẹnìkan rí mi gbọ́ mo rọ̀ mọ́ májẹ̀mú ìrì òwúrọ̀ mo rọ̀ mọ́ òróró tí a dà lé mi ní orí mo wá lọ síbi tí ẹ̀jẹ̀ jésù ti ń sàn mo wọnú májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ jésù lọ mo wá sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ sọ rẹ májẹ̀mú yín lónìí lọrukọ jésù oya lọ gba la
3: ami
2: oya lọ gba
3: ami
2: oya lọ gba
3: ami
2: oya lọ gba
3: ami
2: ase to ro mo ti o je ko mo rowo gidi mo da ina sun ni orukọ ti baba ati ti omo ati ti emo oluwa dana sun
3: ami
2: ona re mana
3: ami
2: wari owo olorun
3: ami
2: jésù oluwa wa
3: ami
2: wo bi mo re ti e la ro ni badan lati jo ma sese o ma ni agbara sa e gbo ile sa majemu nla ni da ororo si won ni ori sunday akoko gbogbo awon igbese ti a ma ngbe itoni oluwa ni oluwa lo so pe sunday akoko ka ma da ororo sori gbogbo eniyan ani mo so tele ororo ogo yen o ma kan loni
3: abi
2: number 2 oluwa ni ka fi oyin gbadura ati bere lati on the one even though ati ti bere ka to pari osu sugbon to fun pe ojo meje akoko la fi gbadura a de ma gbawe to ba gbadura to ngbawe oda ki won na ko fuju kan woli any branch to ba wa won ma gbe aworan sibe ti wa ti ma wo woli re direct mo fe so awon aso tele kan sori re oba ma so ma gado ko ma so ma ekota oba ti wa labule egba abo wa ni o wa ni ibaje loyo lo wa ibaje po wa ni Port Harcourt ibaje po wa labuja oba wa lo sogbo oba wa kaduna oba wa mina oba wa saki oke ogun alawon churches nbe iwo na lo sibe ko make sure pe o foju kan wuli re awon ase kan fa jade mo ti anu mi bo eje jesu mo so tele saye re loruko jesu aye re ma dide
3: ami
2: mo laye re dide
3: ami
2: to ba ti de ore meji agugu so po nlo se bi oba ore meji agugu so po nlo se ko se ti o mo be okada ma lead e loruko jesu oro re adayo
3: ami
2: to ba wole ni eri alakia so pe se bi oba lo nlo bonle ni opposite building ye bonle nbe so pe se bi oba lo nlo ni junction airport ko se ti o mo be o ma ni agbara sa ase fe jade loruko jesu wara anu gba
3: amen
2: lasu igado road so pe o fe bole ni hotel bus stop to ba ti bole tan so pe lo se bi oba ko se ti o mo be oko loyun event center ase tenu mi jade loruko jesu oro re gboro ni
3: amen
2: o ti ra anugba
3: amen
2: wa de se bi oba
3: amen
2: jesu oluwa wa
3: amen
2: mo gbadura gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary hey loruko oluwa to daye ati orun mo buku fun igbeyawo re mo buku fun ojo ayo re iyen ojo ibi re loruko jesu ki buku olorun ati anu re ko ma wonu aye re
3: amen
2: o de ma ba ogbe
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: awon celebrant o wa n bi loni Bolale Maruf, happy birthday to you. Bello Yetunde, happy birthday to you. Mrs. Ajimotu, happy birthday to you. Ati omo mi ni London, Pastor Mrs. Cecilia Francis, happy birthday to you. Loruko Jesu, mo gbadura ogo ya jade wa.
3: Amen.
2: Irawon ya tan.
3: Amen.
2: E o ra anugba.
3: Amen.
2: Mo bless apere gbagbo e, mo ri bonu bo e je Jesu. Mo ra ase sinu e, o ya gbagba.
3: Amen.
2: Wa ri ogolu.
3: Amen.
2: Jesu Oluwa wa.
3: Amen.
2: Ago mejo ni asale mu oyin re ka pade ninu ipade yen o ma ni

0: baba to mo itoju omo awon kan laaro imosole ko bi a se ndupe lowo olorun fun irin ajo osu mefa talo la koko yen opolopo ti ri asise olorun nibe won ti ri fault olorun won ti ka sile ile no fe fi deal ni osu mefa to ku pe awon bi tolorun ti sasise awon fe je ko mo oluwa ile o ti se o ile ikini o ko to so ire o kini ko lo so yi o ti mo so ni pe dupe lowo olorun tori osu mefa to ku yi awon eri ti e o ti e fokan si mo o ma jade ninu aye yi you will see how good God is bi olorun se da to bo se rin ninu aye awon kan yen iwo gogo o ma bere si experience ninu eleyi to ku ki odun iko pari mo ti di ronse olorun ni egbe mi laaro ya ti ri ti won hey awon ti mo gbe sori eto loni ngba ti won gbin kan sinu wa ngba yen awo mo kan tan gbin sinu wa won ti ko wa o ti nlo bi ogbon odun bayi o ori duro na ma ko wa si ti le fi ma mo la ye aye alakia won ba ko wa si ori duro a ba ma ma gbadura lori duro pele se ma ruwa won de o de joko in ba ready kokon ni to ba joko won gbin sinu wa nigba yen leni inu mi dugun lati ni won lori eto yi live ni koni Splash FM 105.5 awon ni kokon no wa awon ati mama dojo wa bi laaro yi ti won ati awon ti o ko worin pelu won wa sori eto wa kati baba no je fun apoti eri egbo ni won je fun apoti eri ranse olorun alaye pon ki yi kabo laaro yi prophet apostle today ogubode e ba bi ki awon eyan kan mo pe e wa nu bi
1: o dupe lowo olorun o se ki bu awon eyan wa ni to se atona jijin ibi ki to ya tin gbo wa oruko jesu yo dara fun wa
0: amen
1: e to seku ni odun yi loruko olowa olorun omogun alafia ati ayo la fi lo
0: amen
1: eni ti o ni lo wa ati n ta ni lo lo suke je odo 2026 olorun spele yo fa le wa lowo
0: amen
1: jesu si ta wa lorun
0: amen
1: loruko jesu olowa wa
0: amen abi abi loruko jesu inu wa ti o lati igba yi lalejo ni ko ni obolu abi la roi eyin te wa ni ori radio ba wa sumo bi ke pa pe awon eyan lati join wa tori a fe lo sinu ise kan to se pataki ta nilo fun irin ajo osu mefa to ku de odun 2026 eyin te wa lori ero ayelujara a wa lori Splash FM 105.5 la roi gbogbo eyin to tin se yin bi ke pe lati pe wa wole e ma binu a ma pe number ti e ma pe baba si kato kuro lori eto yi laaro yi o ta ri ni pe ibere ari ati opin kan o se pataki gan ninu irin ajo elomi to ba bere nkan bayi gbogbo a ma se fine o le daarin ko ri bako bako ko ni le tete mo bi opin se ma ri ngba mi igba mi ibere de le gbogbo ele tojupo ba lu gbogbo se ma re se kini aso ma work bayi sugbon ta ma fori ti die to ba di arin a de ri pe o tun o ma yato die boya opin oni olorun fi adun kan yen si ti o mo a fe so lori awon kokan laare a si fe fi igbesi aye dafidi lati bi to ti bere to fi de ipo ti olorun wa yan si gege bi oba mumu Psalm 23 la royi bi ti e bo be se de ba wa tu because oluko oro olorun mo gbe wa sori eto la re mo ti wo late kan mo ni boya verse 1 nikan no ba gba 1 hour la re ati mo to ra ti gbe apostle wa sori eto wa kati yi le ni ma gbadura fun wa laarin e sugbon e ja tete tori mo fe ti enjoy afekan we yan enjoy olorun ninu aye yin an bo lori ise ranse to gbele yi lowo sugbon e ja se oju oro la re Psalm 23 ibe lando la re
1: Olorun seun. Nitori anu eduro lai.
0: Yes sir.
1: Olorun gbogbo igba ni. Olorun alaanu ni. Psalm 23. Orin David orin keta le ni ogun.
0: Ogun.
1: O je orin ti mo ni fe se pataki ninu Bibele.
0: Wow.
1: O wa lara nkan ti a fi se ti a n tu leko lowo lati ose to koja titi doni.
0: Jesus. So, ti e mo pe nkan la fe treat ni.
1: So that is what you've been treating since last week. Jesus. I treated lay aro ino again.
0: Se mo pe o ma sele be elomi ma ni iro ni a plan na mi. In fact, o tun ya mi lenu laaro yi.
1: E ta ba plan na mo le. Olorun na mo pe mo ni o. If I should be saying, when did I last very quiet over 5 years now.
0: Benny,
1: but oye Olorun. Psalm 23.
0: Yes, sir.
1: Be about wodada. Oni Psalm yen wi pe Oluwa ni Oluso agbontan mi. Nkan to bi gbogbo Psalm ni yen. And that same Psalm, Psalm number 23 yen.
0: Yes, sir.
1: Mo le so pe o je oro ati ito ti aso pa Jesu Oluwa gan nikan. So Psalm Jesu Oluwa ni
0: really
1: be ni.
0: Oh my God,
1: I will tell you the little. If you want to ta ba fe gada itan Jesu ise iranse ati bo se se, you pick your Bible from Psalm number 22. The ba mo le 22 23 24 to 25. Then mo le so pe kan kope the 29. Jesu la so so le pe ni be sugba gba ti we so pe Oluwa ni Oluso agbontan mi o ma je to lagbara die
0: mo fe ke yen yan mu ko te le fi kankan sile die laarin iseju pere ti tani
1: iseju ni na ma jo na die den Oluwa ni Oluso agbontan mi ki lo Oluso agbontan ga. What is a shepherd or who is a shepherd ki ni Oluso agbontan je.
0: Okay,
1: Oluso agbontan ki ma se bi gbogbo ase ma ro won ro pe en to fi call aso Oluso agbontan.
0: Sha
1: won wa ko ni. Oluso agutan ko ni yen o. Omo. O to ro de pe kan ma so. Oluso agutan ko ni yen.
0: Really?
1: Yeah. Let me pick Oluso agutan kan ti yo ya gbogbo yin lenu. Bo se bi bere bi oni sam se ko yen.
0: Yes sir.
1: Baba ti Olorun fi se alaga ile ise yi. Oloye
0: Baba wa.
1: Baba
0: Akonde.
1: Agba Akonde. Ti Olorun fi se alase agba ni ile ise yi.
0: Onko wa bayi.
1: Awon ni Oluso agutan. Oluso agutan awon iran ti won oro pe awon le ni private radio station to ma ni ijoba ninu. This man won duo
0: lai se pon wo kola
1: lai wo kola.
0: So Oluso agutan ni baba wa na
1: Akande to je alase ni splash one te ba wo eyan melo lo rinrin lati ara baba ni osoosu ati ni ojojo.
0: Oh my God,
1: eyan melo ni baba yi ni wasaye baba at even this Splash FM gogo. Eyan melo lo ti fi aso si lorun. Eyan melo lo ti da ko e jade. Eyan melo lati ti pa Splash yi lati fi gbedide awon ti won mo pa won le dide laye one program or another akode wa just one program what come explode and the whole world we know them. Oluso agutan ni igba ti David n ko oro yen lo o se kini kan o se bayi o mu dole pa ko tutu o e make you se alai ni ibe ni ke mo ko te lo.
0: Okay,
1: so any two of the ke yen se alai ni yen ke se to ba ni eyan se alai ni on ti o da ko si ninu aye eyan yen lo fi ja alai ni. So en to pe le olupanju ko ni oro ni lo fi je olupanju en te bi npa ko lo je ni sa. Baba Akonde e duro nsin bi Oluso agutan awon orilede to po awon kan wa without passing through this Baba Akonde Oloye Agba Akonde yi. Won le ma dide laye
0: won le ma dide laye ibi ti e tun gbe mi lo laaro yi o tun yato si ibi ti okan mi lo o. Hey, a ti ro pe awon baba wa ninu Oluwa ti won dari wa ninu ijo Oluso agutan wa e ti mu wa yato ransin awon eyan de nko eko ti ati e fokan si papa lowo lowo laaro yi e ma kuro nbe o a fe podo woja abo.
2: Be prepared for global opportunities.
3: Study at Trinity University, Yaba, Lagos.
2: We combine practical learning with real-world experience so you graduate confident and career-ready.
3: We equipped you with skills the world demands.
2: Courses on offer include nursing, medical laboratory science, biochemistry, biotechnology,
3: cybersecurity, computer science, accounting, economics, marketing,
2: mass communication, and others. All our programs are fully accredited. Admissions are now open at Trinity University. Contact us at www.trinityuniversity.edu.ng or call 0704-634-9760.
3: Trinity University. Be building on the rock. 2 years ago, the biggest radio raffle hit.

0: pe ni ba ni so fun won pe ki won wale ah arodojo ma ndun e ti se ru e ri kojo ma se wulu bayi ke ma se kini ke ma se re gele se ti se ri eyin te ti se ri ma fe ke so iri yin fun mi lale ba o lo se ma nri so ma ndun yato si pe oloru oloru abi onidaji an mi ma so pe idaji la won like ju an mi a so pe ah no oru ni o to ba di bi owo derede bi around 2 bi around 3 yen bayi mhm eh ke ora ma se were elomi an nkan to nfe niyan e de ri an mi wa ni pe ah won ma gbadun e gan ni o wa le e gan lo da so that e ti pari gbogbo assignment yin ke to lo sun won ki jare pe e kale e ka bo se kan ti omoluabi e kan splash ni an pe bi ko le jamba kan nu rara e ma siye meji bi to e ke wa o na le wa bi to e ke gbe si o na le gbe si emi ati yin na lajo ma po be lati esese yin di agokun oru gbako tori pe to yin to wa isimi alayo o na ni agbede emi ni won ma se be ma tu ko eto fun yin mo gba yin lalejo ma ma toju yin ma ma se yin ni epele o ma ma gba yin ni moran a ma sawada ma derin posonu yin lale ma gbe yin de be nipa tere gele na gbogbo e gbogbo e afeje afemo ba la se nsa won je kan gbogbo e ni ma ko wa fun yin eyin na me nse ni lana ko to di oni e ma lo bi kokon o ehn baba kabiyesi won na ti ka ese sinu omi won ni ese awon wa ninu omi bye won ni ko ton be o awon ti wo awon ti sun losan won ni leyin ta won ti sun losan won na ti won ni tanti ti to ba nda orun loju eyan ehn won la won ti gbe lura e se jare kabiyesi e pe fun wa a ri yin pe e se gan ni oya mo kin pe e ka bo si gbe aye splash tori pe aye to mole rekete ni tolani alade laja loruko mi ye royin ni awukose re omo ton so ton so ton guraye apere ire omoluabi one ori yin o wa nbe o ya ma lo si ataye lujara ojopo facebook e lo se awari e ni itona splash fm 105.5 e ba don e like e love e share comment yin e jo magbera e ma ba mi pin mewa eni kokan ni femi oro wale awon ni good evening welcome on here e se gan ni Olamiki omo ibile won ni eku asale owe kweto eku ise ko ni baje ami miki omo ibile lati apata ganga o ti mu yes beni Johnson dinobo ogun se ita won ni e ka bo sori to esemi alaye o e se gan ni adupe lowo yin awon eyan ta fun mi ni atejise o se be o n se kini o n gbera soke awon eyan den like be na ni won se kini won ba mi love e won den ba mi pa ba nbare won ba mi pin Mustafa Adeyemi Kabiru won ni well done amudupe go lowo yin e se pupo jo Adebayo ti mi leyin ti mo ni won ti mo ni baba from Iyano Fadipe Academy e se gan ni adupe ni owo yin oya e je ka bere ka agbara kasida ka kuku bere ri aniyan ka bere lati bi ojuse yin ba le wa na e ba ma bi pe akori itotale la pe ni ibalopo ibalopo ni sopona loni nkan ta fe jo le lori ni ale ibalopo laarin oko ati iyawo e ibalopo laarin iyawo ati oko e ibalopo laarin eleto si ara won on ti a n pe ni ibalopo ipa wo lo nko kini ise to ni se nipa igbeyawo wa gbogbo awon kan yi la ma tuwo ni ale yin akoko nun tan pe ni ibalopo eri pe ajosepo laarin okunrin ati obirin to ba ti je pe a fera wa ni suloka o abi ajo n gbe ati bimo funra wa awon alajogbele wa le so pe oko sister labajanu oko mrs labajanu awon na so pe eleto sulaimon nu sori bo se won loko yen oloka aya wale niyen so awon eyan ma so na ladugbo te ba koja lo te ba koja bo won a wo yin lo kan won ma tezi han pe iyawo won niyen oko won niyen agaga ko je pe oko yin o na joju ngbese o duro tan o duro sasan bi owo ni ko je pe iyawo yin na dun wo ko je pe iyawo yin na gboge won gba fe won wa pa won wa pretty looking good all the time awon eyan ma pe woman yen o kere woman yen wa nbe o duro sasan bi owo ni she understand to be poko yin na lo duro tan wa ni ma yen always neat ni always neat looking handsome elomi aniya ma yen mo fo fun o se ka obirin na wa nji sara wa ni ni olohun gbo I see mo fo fun ma yen ani you see this guy omo very neat very decent very handsome ani tall or light or dark. Hani mo kon like, I just love everything about him. Hani olo mo bangbo, uli imagine that guy eh, spec me ni ani mo fofun to ba gba kon le ara so pe ah oko mi 1 million a je kon mo pe oko mi mo gbe leri ni because oko yen o nse lorun irisi oko eyan ohun gbogbo gba oko e ki so lorun oko e gboge o gba fe o mo pa fashion oko e ki se ma rin lulu se mo pe okunrin mi na bo se wa lodo awo birin o wa lodo eyan okunrin na elomi awo jean blue amu o le mu shirt si office ori e color ayo ti ni o lo re gbe yo gbe ojo fine o ma gbe aina fun ojo lai sign ore mi lai sign ore mi yo ko gbe sora oni eni ta ni wo mi o ko se ni to wo mi ani awe won awe mi jare e kon ni se wa di kini to ba yen ko se ni to wo mi ko se nte mi na wo e ba mi peru won pe customer bi bai eyin so pe won wo yin daddy uncle one way. I do boy one way. As last to tell one way. You know, just tell one way. I do what I call this one way. I do what I call this one way. You know, like a gut and be one way. I jumbo, a long bangbo. So what about what I say? Why my solemn yank? Ah, it borrowed to come on, yeah. Why it borrowed to come on, you know? It borrowed to come on. Why it borrowed to come on? Oh, it borrowed to come on. It borrowed to come on to come. Tabari bo se mura sin tabari bo se nwo sin tabari bo yen se sin so e jawo so bi e jo egbonrajigi se ri ki eyan wo oko e na kinu odun bayi o ma nje ki fe tun ma di otun ni gbogbo igba ke eyan wo iyawo e kinu edun o ma nje ki ife yen ko ma di otun ni gbogbo igba ni ke eyan wo iyawo e ke eyan wo oko e ke wo lolufe yin ke ri pe oh omo you are too much ife yen mama sun si ife yen mama o mama tutu si ife yen mama dagba si ife yen mama jo hun eyin mejeji o ma se nbi wipe ko ma jade o mama se en to jade gan bi ko wole ni en to de wa le na ma se bi pe ah o kokon mi dede nsin bayi o le pe le mefa o le chatte le mejo babe where you now ah where you na dey now kilo nse lowo now so tin bon le ni ah mo mi se gan ni mo se kini kan ni se gbogbo awon nkan yi o ma nje ki orun ife ati emi ife ki ogun dada awon ton ti like e ni ketete agoni eto ni asale isoli olugbele wake abas igwe temi sope ife oluwa dupe lowo yin mustafa adeyemi kabiru felix olugbemi e se gan ni olamiki omo ibile aderonke ajipo ye adupe lowo yin o a kamaru adupe ni owo yin clement abiye adupe ni owo yin oda ani se pataki lati je fun yen macro ni ojo opo yen okete ti ogbon seju on bare koja ton bayi emi ati yin ni isimi alayo leto eto ni isimi alayo eko kale
1: splash fm 105.5
2: splash fm 105.5
3: Here is
1: 105.5
3: One station, all the hits
1: 105.5 Splash

gbogbo olugbọ mi jake jado eka le esiku ise oni ni gbogbo bi ti e tin ni anfani lati gbo mi eka le o pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gbagi titun ni ilu ibadan mommy ati daddy oni mo ni 5 today is 05/07/2026 happy first Sunday of the month systematically osu ina cd eyin ayan fe eyin omo olohun nibi to ba ti ni anfani lati ma gbo mi lale fowo saya ko so wi pe mi oni sasise aye oni mu mi oni sasise aye oni mu mi e tun wa da pade ni omo mi oni sasise aye oni ma won omo mi ise mi oni baje aye mi oni baje eyin ayan fe mo kiyin tologun tologun lori note yen ni mo fi wole ti mo kiyin teleso teleso pe bo ba sun lale yi adigunjale kuni yale e aloko lo nkigbe kuni dodu e oda gbogbo eyin te ngbo mi lale yi asiko kasiko to ba fe sun o tun ba won lala kala mo in the name of Jesus Christ and to ba ti di aro ola iyen lori Facebook ati YouTube ibe lo ti ri odekunle Epaphras ni life e lo tete follow me bayi lori afefe lori Facebook ati YouTube e lori YouTube e lo follow me mo si ba enikeni church bo si so TikTok na lo ti fe follow me mo be enikeni church o ale yo to kejegbe mo nawo mi jade sinu ile yin ki alaafia ko sinmi sibe oluwa so fun mi pe oko ati yawo kan gbo mi ija yin ti leju in fact o tin lo si gengeto lati jawo iwe ki lo fe ja e ti bimo e je ni ko jagutan ko jewu e oluwa ni mo denwo e mo denwo eyin mejeji olohun si mo je ke gbo mi lowo bayi ni e gbejoba le gbeja le in turn so oro ti ku loro ja bayi se wa so nkan fun yin o ni waju eni ti ma jiyin fun oluwa lowo yin le sumo yi o mo ri ti won gbe koto meji ile ikan oni koko ikan ni koko olohun kini tun meleyi oluwa ni ti yawo na ti fe wu koko bayi ibe ni adun yin o ti bere si wa e kiyesi mo je ki won da nkan ru mo olowo o e mo ja mo o e pari ija yin lale in ti o si to nkan ina le iwo mama yi boko re ba nlagidi lo kunle fun ko be ise ti ran iko ki pa iko e je nwonu iwasu mi lo bayi eyin ayan fe o we are still in the mode of favor gbogbo eyin te gbagbo pe olohun le favor re awe wa di number 5 e je lo dupe e ba mi pe yawo mi omo lojo ibi ohun lo gbe orin e jade ta tin lo lati ojo monday ah pastor timitayo e tun fon soke eyin na gba mic

gbogbo eyan omo Olorun inu mi si ndadun convention wole convention tawon obirin ni women convention awon obirin sagbate ru e convention ti comfort life atokun atobirin mo jo se awon okun o wa nbe obirin o wa nbe ki se pa nda eh awon ni kan sagbate ru e gbogbo we je we mu die awon obirin wa die e bile yago ninu orin yen na mama so le gbe ese meji si waju si kan kan lo waju ko lo seyin e ba npe e meji lo e gbe orin yen soke si e bile yago inu mi n dadun.

0: laipongba mo npada bo gbogbo eyan mo lohun awe wa di pe number 5 loni enikan ni se 77 na la pari e lagbara olohun e wa mo gbo mi ni 77 te leyi ipade to ni agbara gba ni emi oluwa ni ka ranse si baba wa ninu oluwa provincial pastor intercontinental provincial pastor lati ijo redeem baba kale jaye awon lagba lalejo ni Jesus City ni agbara eni to ni aye atorun iyen ni ojo Tuesday ibe ni emi oluwa ti ni kin fun yin ni anointing meji meji ibe lawon yin o ti ni anfani si omi 77 ni igbaradi fun nkan meji alakoko abere saa titun second half todun yi elekeji ipade 77 wole ta pe ni women convention special ohun to wa je 77 2026 Ilia Menua Shantapa Aya eyin ayan fe gbogbo nkan to ba ni se pelu woli gbogbo nkan to ba ni se pelu ijinle oro Olorun omo dabi dan ni and momo so nkan kan pe the joke of a prophet is a prophecy awada woli asotele ni mi ni wa su yi mi o ni mo so awon nkan kan tori mo fe pe sister kan wole ko na wa mo ko wa soro soke bi Olorun se ba si oro igbeyawo e eje se bayi gbogbo eyan omo Olorun oni lo pin ojo karun ta tin soro re majemu lati ola ati ojo Tuesday ni oni soro re majemu to su mo imi tun di osu mi gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi o fe so re majemu e loni to je ojo ore ofe o fe so re majemu ti e to je Sunday akoko tabi ida mewa tabi ore mi na bayin da sisa eyan ayan fe oni je ojo kan to se pataki eje nfun yin ni account number church gbogbo eyin te ba fe so re majemu yin inu we Psalm 50 verse 5 lati ri yen oni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu eyan ayan fe o account number ni 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank elekeji ni 1966 1966 36 38 73 egbo account number yen ko se to ja account number minu mejeji ti church ni 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi eje npe sister iwole ko na wa side engineer
1: oruko mi ni Mrs. Blessing
2: Apolo. Ah won o le gbo nta yin so
1: woni oruko mi ni Mrs. Blessing Apolo mo fi ring yin ni
2: o ke bi n sa ko se yin ti e ri ah e ri na ri ah se bayi je won wo ki moto re ah na wo e eyi ta wo mi ki ayo bo si olowo
1: mo kan fe get testimony mi po
2: ege tori le ti su
1: 2021 ni mo join commission yi
2: 2021
1: yes and I stand firm mo testimony ti mo ma so ni ti wedding mi ni last year mama se birthday won igba te wa nsoro daddy o ma wu mi lori e wa nki mama
2: mo nki yawo mi
1: ah daddy olowo ri mi ibi ti mo wa daddy mo sun ekun kikoro mo ni wo Olorun nibo ni oko temi na wa
2: e wo bi ti an ti mu prayer point ti won e wo bi won ti mu nibo leni ti o ki mi eni ti o ge mi ninu testimony sister o tun le mu ti e na e wa wo nkan o in lo bi je pe gbogbo awon to je wi pe won o se tan won ma se sege sege won se palapala won e ri nkan kan awada won se ba nse the joke of a prophet is a prophecy gbogbo nta ba se ninu church o ku oni to ni kini o le ba sunkun
1: be ni sir igba ta ti mo se prayer point yen igba ti a pari program mo ni okay daddy ti se ti won Olorun mo fe ko se temi na mo wa yi Jesus City mo yi po mo wa so fun Olorun o mo ni wo Olorun ni won igba ti pastor Odekunle Prophet Aziki mama ti mo de kiss so daddy sir o se yen mo ni exam ni Babcock because mo se PG program gba ti mo nbo eni ti mo ti pade lati 2021 ti mo so pe mi o le fe o
2: ten fin sako ah mo keko nbi mo keko nbi
1: mo ni mi o le fe o mo kawe ju e lo mi o le fe bo se pe mi niyan mo wa lo sodo e o ni ki lo nse e o de mu eyan kan pere ko ma pe loko e
2: seni e lo gba won o ni ke men nikan ke mo pe lo
1: o ni okunrin po sugbon oko so won
2: tash ai moye ko were ko were okunrin po nta lo to oko gidi ni osi gbogbo eyin te ti fe mari lodun yi kan fi binu mi mo sami ba sori radio lo ti n gbo mi mo so le kan na oko gidi re yo aya gidi re yo in the name of Jesus.
1: Sa bo se so be yen mo wa dele ninu yara mi mo ni oro de ni bobo iso o mo ani eni to ti e tin le mi latodun ti mi o gba fun je ti e je fun mo ni ja fun ra losu meta ja obi ta ma baja daddy this is ring
2: e fun losu meta
1: yes mo fun ni osu meta atu
2: eni su e mo da gba mi loju se nigba to so be te dele te wo bayi eni bo le se wa gbe sun won pada
1: only
2: ele ma wo yin le bayi oko won na ma wo won le bayi
1: mo ti mu wa si bi bayi o lo bi se ni abajo wa ni ah mo wa ni bobo yi to so nkan bayi daddy mo pati jumora o
2: e pati ah e fun mi five ba n ja pe men nkan pati jumora brother kan be ni aja pastor wa like no ke saja kin lo pe to so fun wa pe tiyawo o ni oluwa so fun mi pe tiyawo re bayi lo isike ni o ni oluwa so fun pe tiyawo ibayi lo mo lo o ni niyawo mo lodun o lo wa le e pati jumo
1: be ni sir mo wa text e mo ni oko mi
2: aya aya aya aya aya oh mama gratis is tight baba wu ola le ko pati jumara baba wu ola le ko mo pati jumara so mo ye ba to ti fi sako ekeko o eni oko mi
1: be ni sir o wa send emoji si mi o rerin ojo kejo wa ni please can you see me ba se bere si ni soro mo wan so life story mi fun oun ni olumoran mi oun ni emi mi is my everything daddy mo ju ipe ipe mi o
2: ipe ipe mi a se ti jade
3: iduro lenu mi ademiro sori esi
2: o lolodamoran yin
1: be ni sir
2: ki lo koko yin e
1: Olawale Afolayan
2: Olawale Afolayan
3: Terin terin gan fi soru
2: pelu ifokan bale eni ti won jo gbo niyan bo bori re laye le jo sepo aye yin o si mo da lo mo ngbadun
1: yes sir igba ti a wa mu wedding date o kan di September se won pe birthday mama ni o kan di September ni mo pe daddy mi
2: temi ni September o si July ni ti ya
1: July money o di September after birthday yin mo wa pe daddy mi mo ma mo ko bo nle mo mi ni mo nda duro daddy mi ni ki lo se o ya
2: e ma bo baba ni ye e ma ko nle o ye wa se nte se
1: so awa mu March 28
2: ah se lodun yin se na ni
1: se wedding ni sir
2: aya sa
1: so won se won wa nso nile de gbe wedding yen si date mi o ni ohun ti mo gbo latodo olorun ni pe ke march forward oko mi lo so be mo ni mommy a le change that
2: so e to ko gidi ba de o ni o mo le o ki o se wedding awon ni forward pe march ni I must move forward I must march forward
1: so mo wa o ni ko ni change daddy ojo yen Wednesday evening service mo ma wa e wa pari program e ti fe ma lo le o tori mama wa tan so pe ke tete ke le ma lo mo wa ri pastor segun mo ni ko se pe mo fe so nkan kan fun daddy bo mo kan sha fe kan mo pe mo fe se wedding mi ori like
2: ajo duo bayi ri
1: toro ri mo wa sare si bi moto yin mo ani mo fe wa mo boyfriend mi mo yin te ba si ran tisa e wa ni okay ki mo wa on fe se single program ni time yen mo wa ni okay pe ko si problem e wa ni se ati mu date ni ah mo la fe se wedding eni loruko jesu ko ni ye daddy ko ye
2: owo ti an ni won fun o ilu ti an lo travel lo oko ti an lo fe yen aya ti an lo fe yen school ti an lo lo yen ise ranse ti an lo se yen wa na ju se abi bi bi bi to ba wa loruko jesu ko ni ya ko ni ya saju anybody joko
4: baba mi o olohun o le ma sanu sister yi laarin igba ti won fi join church fun ara won ni won decide nigba women convention pe awon ma ku awon team ti won ma ye oju awon eyan won ye ifupa won wo fun ara won 50 glasses like gbowo fun ara won na ko 50 glasses wa fun awon mama to wa nbi bayi won se test yen even ape pari program they were outside waiting and waiting won ko gun wa fun won won ko risirisi wa not knowing that she's expecting God for a miracle
2: so tao
0: nice mambo e je n fowo atomo di yawo mi lenu now e gbo nkan ti mo fe so nigbati omobirin yen so ronjo wednesday o nso nipa bo se mama fi 1 million kun owo transformer church elomi lo tun gbo yi in to na le se to fi da si niyan ka le so nipa ti e pe a se won ta le se opo yen omo olohun e mo tre won mo se in church o kan se bi won pe piti mu lasan be se so ku so ta won yan so won to mi fun won ta 90 won se kini kan ta ni ta 90 anointing won meji meji lo ni a fun awon yan lo fe li ilu gan won to mi fun so mi 500 to je pe n to ra nta na ni gbe baje eyan ku o ibaje eyan ki da ko da se olohun duro sa ta ni omo to mi ni isin to ba fe to mi e sa se won to mi ni do won na ta omi to ba fe to mi ta to ba fe ta ibi ta won yan tin fi gbogbo ti won ni lati fi sin eleda won kini won no fi ma da si ka le so nipa ti e po si won to le se ko ya mi lenu pe olohun fun loko o ko ya mi lenu pe olohun gbadua re o ko ya mi lenu pe olohun jo pari school re oh my god e jesus ta yo pari ore
2: kin lo fi sire gun ore ma je mu lasan o tun bo loyin odi ore ma je mu lasan ah ma di ngbowo iwa ma sanda mewa ewe tin lenu to lohun le sanda mewa yen aye ri oya le ade ko ya dada awon kan ti ku on level bi ti wo fi si se ma struggle pelu tight ma struggle pelu ore ma je mu o mo to nse ma baye re yi abi injo won tin so pe won da won source lai dawo ti e se on ni ope sir lai sowo re nbe si o wa lo waju
1: so mo wa lo si Jesus ti aro ojo yen o je ojo Friday emi mo sha mo ra won yen mo wa yipo daddy mi o jeun o mi o ti e le kaye igba ti mi ti mo yipo
2: e sa yi na ni
1: e ni sir tori mi mo mo kan ti mo wa pastor yemi ri mi woni auntie e ma ma para yin
2: pe ko e mo daku danu sori
1: be ni sir mo wa jade sin mo ni mo fe so testimony mo wa fi ring han won and ojo ana te ni ki ma para mi reason ti mi o se
2: olorin yen le mi mo mo toju ti ri ki testimony to de se won na loko ah en bo yin
3: pa ko toju ti ri ki testimony to de o pe ti ti gbo koro to ja so pe enu ko le royin re toro ti ja sayo emi ni
2: eh ka to pe velo mi nta olorin lolorin nti o ja wo mo gbowo ye bi ewo lorin ni orin wa ni se te ba fi beji si de nko
1: ah iko ti gogbo eyan so ni
2: no way oluwa lo mu mi bo eniyan so pe mo pe
3: olorun lo hu pe ri olore a je pe
2: e ma ko ijo le fun ojo ayo won ki eje Jesu ko boyin enowo ninu igbeyawo yi won fi owo da yin lola olohun ti ojoju o ti mi ninu igbeyawo mi ko ni joju o ti loruko baba ti omo ati ti ememe ma in Jesus name.

0: tafi ah le biyanu la
1: oda e se adupe e se go e se go e se o se all right hello ami asedumare
2: hello mama
1: ya e ka bo sori eto e kan splash ni bi o era sa e so sa yi clone di radio yin sa
2: She
1: I don't know. Iru obirin be le ma wo ko boye ni fe hun a wo ko boye n gbe ba fo nsosu ton e wa ju hun le ni fe hun mo te ba fe fe te de ti mo pe asiko e ba yin la mu e lo fe e wa fun lo fi ke to lo fe pe iwo mo bi ni mo fe fi oto bayi nkan bayi bayi le mi fe ko le mo pe mo fe fe ni tori omo obirin mi a wo pe ah mo ba ti asiko gbe ni tan to ti temi n teku te to ti se gbo nonsense ah wa wa so pe kini kan o se pe si o e yawe ojo si o e won pari ja e o yawe e o no ani elomi madira elomi o ti eni gba gan ani wo fun mi le mi se mi nkan yen o ma nje ki obirin elomi ma ni ni okan e pe wo mi fe jare so ti eyin e lo je ko mo bi e se love e to so yen sin e je ki won mo wi pe ko nse texting microphone le nse ki so yen e je ki won mo yi pe toto really e fe fe won ni e de gbe igbese to ma je ko mo pe toto e fe fe e ti e fe gan ki lo nja pe e fe fe e kuku fe now ke mo pe e fe eyin le ni nkan yin ba ni o se awan le yin to ma ni e mo fo kan gba ohun o like kisi no ko le sese sugbon ohun no le je ke kan wa ma lo ba yen na ah ah extra time won le fe mo lo lara eni then ah ah you tarif buku wa ni 0706943000 ni ejo opo to wa ile agbara nbi ikoni splash ona ni en je gbaladun ikoni ti omo luabi ta tanda gidigba sile funfun balawo afin la wa nbi o be ni afin oba wa kabiyesi ekenu olubadan sile ibadan oba adebayo akande mfr an se nbi fun igbaladun ti yin ni edakun ejo wojare eyin na ma mu lo be e ma mu lo be 0701447570 ojo opo ikeji ni 0706949 3000 edakun eje ka ra ma fi fe ka ma fi gba kini yen lo hello eko ejuma e ka bo e kuro le cause e gbogbo asiko te wa nbi te wa yin mo fi ki yin era sa
2: eko to ma
1: yes sir orko yin asibi te ti pe wa yin
2: ejun lo ko mo pe lati fe lele nbi
1: lati fe lele ayin ti wa niyan aladugo ndola oya na se wa
2: wa
1: okay now mo mo bayin o yen tutu se mo mi wa nbe yen
2: omi osin bi apon kini wa ti niyawo
1: kin lo se nte fi yapon te yapo ete takumo wa lowo kin lo sele yen
2: atakuro re ran se wa bo se won
1: ah ebo leni te nfe bi asin yin bo lo wa
2: ah o se se o ti e ni o
1: ayin na
2: ni abuja
1: abuja se se lo gbe won lo sibe
2: mi se ko o sa blo won be
1: o 17 ni se yin ma lon ki won sa
2: ah sa wa lele kokon se wa yi la ti bi se
1: okay eyin ma lo le kokon abi
2: Nbe
1: nbe. Te ba de de be e kin ri alami boya won kan wa nse soso, eh?
2: Ah. Okay, ah, na bi won bo be dey dey dey go to there. You have right. You might come back on. Ka je ran won o, ti gba to ru be.
1: Won se back on si yin.
2: Nbe
1: nbe. Se ayin wa fe fe lomi ni. Se ba ri yawo gidi se fe fe ni.
2: Ah,
1: She must send one number one. I bow sorrow.
2: I am a sorrow.
1: All right. Come on, number me. Can watch at me. Show you in. Show you in, Sherry. It'll be told no why I'm a courage shock when I fear my wa. I love you. I should see you in sin. She wants you to bring back to Harry and Lumito to ask where I quite love you. Ah, well, Martha Reggie, but soon love you. Oh, I can't move say without you. Who love a shaman poker who are bad like me, eh? She can move to buy low way. And put no more pay in a say, dear, you dear. Oh, be your joy, eh? So you ain't seen. So, more, only Jenny told her, dear, no, I won't bring it out, dear, wow. So you ain't? Ben was of me. Boss it, why, eh? Only boya, only in Toro. Only Jaboya is shamed by me. O de le ma wo pe ah o na ti lo lati gba yi se o tun mo si parakunrin yo ni ma yo se kankan je leyin ni ona yen ti jinjare so yeyin eyin le ma fill in the gap eyin le ma sumo gidigidi e fun ni close mark gidi ni e ko ah e wo bi eni dagbere te ba fe mo bi te to si ge wule te eni dagbere lojiji le lo as mo te ma fi loji dani
2: ayo
1: so ti yeyin bibi te ti ma mo bere to love eyan ni e okay ni sin edagbere fun o en te edagbere fun te se kini te kan lo sodo e tori pe yin fe fe dele ni mo oni mo so tara wa le yan ku olohun e je mi lebun a je ngbo olohun ba ngbo so si yin my brother e kan ma lo ni gege ma ya ba yin le tona ba je be se le se niyan o tabi ko di bi o wa go kan loru bayi aba go mo kan labo ti wo loro te ri po one line egba nko ko si yeyin e ma calculate the seconds of gbe ko yin hello babe hi babe how my dear my say that e ma pe lawon oruko te pe tokun mi ba nbe nbe gan lasan eyin ga to da ibe yen ru ori o mo fo gbugbe ni o mo se malaria o mo se ni e ma ti le obe mo idahun e pari e yo sare keru e ni pe so o ti le to fe fe abi you just waste my time abi you are just a kid you ti kan gare Emale ba mo yo gbo ni pe di meji sori nkan to se nsin yan ni kilo sele alawo mo ni e alawo stubborn e ni lati no yin mo ti stubborn so ti yin ani se mo so fa ko mo ma pe mi lalemo se mo so fa ko mo ma pe mi lorumo e ma ni wo bi ma pe e because emi o le sun bi ah omo ife yen doro si mi lara ni mi o get ara mi mo lo bi segan oga mi pe mi ni jeta pe kilo nse e kilo mu e o ke opapo ni eh mo fe ko bi o le believe e pe ti ni mo lo nko iru nonsense won e because of you because I love you so much cause anybody life me now mo nesun ma pe omo ma pe losan ni o ti o ba wo ba je ka wa se introduction wa bye ki mo po kan mi bale pe won le gbe mi leru lo she understand did you understand okay now e se gan ni yen na to mo ja yin tan to la ni oh my god oni mo so ta la leyin as result o nbe nbi Abisuru ara lo mo ya mo bi mi ya mo pin iran paper fe niyan mo love you mo love you mo love iro si ni pa o to nso fun bi na I love you I love you o nso fun si na I love you I love you eyan mo birin wa na sugbon e ko atile wa ni beni awon obi ni e je ka ma tu amode iso na beni kan ma ba lo shi number mo gbogbo nton don o nko ni wura be na ise de re ko se fi saye o 0706 9493000 ewo ni ki ngbe e jo wole papo ni eni binu o eni keje oduro soju opo ni o hello e kale e ka bo so reto
2: just my e kale
1: wa ah my sister my mommy she wa
2: mo wa ma mo gba do program yin go
1: e se gan ma thank you ma
2: yes ma
1: oruko yin ati nkan ti pe mi
2: o wa de ni ke loruko mi latojo
1: latojo ni badon Ben. Ha, emi na love yin gan. Mo ni keyin gan o, I swear.
2: Olorun. Yes, ma. Yes, ma. Ti Olorun ba ma duro ti ni.
1: Ami o, ami, ami, ami.
2: Olorun ma bo kun yin ni lo ni da
1: gbo. Ami o, ami, ami, ami.
2: Yes, ma.
1: E se gan ma. I'm grateful. Yes, yes. Thank you, ma. Yes, ma. 07060. Oh, I took what I wanted to see. Kurumbe. But I imagine you're your wallet and cononi. Hey, I quite out to try, Jerry. 07069493000. You're not in a joke, so hello. Era o ekale ekaro o aku isimi o aku ojo aje tuntun o.
3: Yes ma, yes ma. Ma ti do de o be le lati ri lati kini abi abi mi mi because mo se wa ba se tin wa ni ba mi di wa a ko nse nonsense e best.
1: O get, o get. But shine ti mari ni alaye mi.
3: Marie,
1: by at one dog, by at one bumble, so at one do a Sherry, be a show call ye. Can ye, Jinsy?
3: Yeah, be close to
1: that. Share the young, check it well.
3: Ah,
1: ẹ pè mi tí n bá ti parí ètò.
3: Okay, àná bà máa pè yín sí ma.
1: Ẹ má kúrò ní ojú òpó yìí. Ẹ má kúrò lórí ṣó mi. Máa pe nọ́mbà mi síta. Ṣe gbọ́. Tẹ bá ti bá mi sọ̀rọ̀ tó ń sìn, máa pe nọ́mbà mi síta. Ẹ wá kọ sílẹ̀ kẹ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Ṣó ti yé yín, ẹ káre láyé. Ẹ má torí ẹ̀ṣẹ̀ yán mayàmá o. Ṣó yé yín. Bẹ́ẹ̀ ni ti yín ń bọ̀. Ẹnìkan ò lè gbá tẹnì kejì. Ọlọ́run gbọ́. Soyeyin?
3: Yes.
1: Bo se je niyan, e se gan sa. Thank you my brother. 07069493000. 07069493000. Ojo opo keji ni 07014475770. 07014475770. Ma gbe ojo opo bi meje meta se, a kin to gbe yin lo si awon abala orin agbo fi gbadun. Hello.
4: Hello.
1: Ya e kale o.
4: E kale wa o.
1: E ra sa oruko yin ati bi te ti pe wa e.
4: My name is Abdullahi.
1: From?
4: From Sabo Ibadan.
1: Sabo Ibadan. Se wa mo mi nko.
4: Ah, la si awo wa.
1: Se won wa legbe yin.
4: Yo. O wa ni ara won ati awon mo.
1: Won wa ninu yara ti won, awon pe lawon omo.
4: Yes, yes.
1: Eyin nko.
4: Mo wa ni yara keji. So I don't know.
1: Eyin wa ni yara todo yin abi?
4: Yes. I try most. Mo wa ba yin yara oni. Ba to re mo. Almost every time. So I am pissed off. Honestly, this thing almost leave me as me.
1: Any soon.
4: Yawo keji abi nkan so I be serious.
1: O re won boya sere mi wa ninu oko ti won na ni
4: to ba ni ti mo wa nle ide se ni ha o ti ni po din ta o me nse ara ni o no mo pe mi ki se run kan ba e o si to ba ni ti am an hausa man by tribe.
1: Oh, se hausa ni awon na ni sajia ni won hausa ni won
4: o me se hausa yo ba ni o ba de na ni o mo mo so
1: ah ni won
4: yeah.
1: Se won ti sun ni abi se okay se won pa lowo yin ni yawo melo le fe bayi
4: yawo kan mo ni ni yawo meji won ni kan ni
1: e de le lo ba mi kan le kun won abi se won ti sun ti pe ni
4: o si wa o le da mi lo gan te ba ti o se nko ni da mi lo rara e o do ro mo so e mo ni de
1: o wa
4: se je yin wa e o kan wa you know sometimes my friends tell me o wa yawo mi se o mo ni ore kan ti won share awon problem
1: Ọjọ́
4: ti jọ wa fún olúwo ẹgbà kẹta ni ti ṣe àgbọ́dọ́ra. Bẹ́ẹ̀ni wọ̀nyẹ́gbà ọ̀yẹ́ ọ̀tọ̀ ẹ̀rọ́kù ó kù bí 5-10 tààrà àti 7-20 ẹgbà.
1: Can not so fair?
4: Anything. You know, I want to wish I need like my friend or your workers.